Ah, finak pingasunutin na ko tingiduang ngokpok. Tusang nakang utuan tes saput nanuk atok pat sa kinita king ngokpatsit.

0: Oi tai ko tangri o ni kai ri pa na te ka no kon te pa ire ko tuanga o wa pe sili
1: te ma kore ni yo awa yo e ko nan rota na yo me na me kin jo me ta o ni ko na na pe ni pu a me o na me ye
0: ye ka uri no ko ni te ni ma ni o te ni ni te ni mo roi no non te te men pa a kan de ka wa ye ko na ko na me ki ye te ka ha digi na ke ta ki te pa ye ka ro ki na ko
1: ye ka ko wa KWCAC pa ye ri ki ra ke ni ma kore ni yo awa yo an pa en de ta ki o wa yo yes men ko ya aine ni ka ka ya te ku po ki na kon te ka ama ayo
0: kana ko de menna e ka to ka ta me ke ro ro mi yon pa ni ta ki de so so mi ti a ko ni de ye pa a kan ne pon ma pur ni yo awa ai ka pore ya de so
1: ya nga pa na na ne ka ye na ko te senta ina nan ta ki no me ta ayo ti ki na ho ye te ro ro ni ki ra ki ke te po ta no me ta pa ka na ye ta me ai ka ro ko ro ke si pa wa ki na ko ni na no pa ni de ta ki pa ta si pa wa ye na ko ye ta te men pa e pure ya ante sua
0: sina kai ni ge ge ben ni ka toka te magu ni yo awa ayo
1: e te me to no ki onna no yo te senta ayo ki kin po ham on ko na ni po ki ko dina na na ni po po ki ai sai
0: te na ro ro e na ro ke te counseling e po te yo no magu ni yo awa no ko ya ai ne awa te
1: i po po ki ndari ke no ta ni ka me no me no men te po wi o brace men on i po po ki in ko si ka wai ai sai re ke te ke me te sua
0: awa yang re ri me me ro ro wa ke na ko na ni po po ki ni ka re ke i bitak na konte mo eroi
1: dita ki na goi re yona na nampa e ga isua te nua ki ne me wo no to wana isua to wana awa isua o to wana wanu ruai wa aria ki ka poa ki ibukin poa ka mo pi me wa tia wa os ko na ndeke mo the phone o ocean lane
0: na bi kai ki sima te re na mata bu eran leita ki mate ki de biu si e si ki a ge senda ai ne wa te ai france yon london ki telefoni ya na nampa e to wana wanu ruai wa ki bukin poa ka

0: technology facilitated gender-based violence. The kapi may suwan ino ameta. Lauri kiri pesli kapi ino nuna kapi may suwan ino ameta atare kiri pes. Nen lewa ke program ari mani na kiro unti sente ibu in kamero ki aine awate.
1: The kiri pes women and children support center from the office at the ibu kin poha ya aine me ate. O emani na ki the office ayo men na namani ne poha Australia.
0: Ino na ki kira ki numa kuri niwa wa nenu nu find data ki kender na ki data ni meten kwa technology facilitated gender based violence ya the TFGBV. Men mi the report ai kaaro ko iron pain di senta yo
1: ai kai e hakin ma kur ni yo awa ai ka apa ka yan te TFGBV ke ma kur ni yo awa ri nanan ka men nan pain de ta ki
0: to kan jam den na ki ana kar ye
1: ka to hakin mo ro mon jam ta ki ka te den te han te men na yon pain de ta ki naron Facebook TikTok o meri
0: te se sara poni bukin ta na to an te men na pain ri ni koroi te ki ko tangri o ni kai ri pa na te ka no kon te pa ire ko tonga o wa pe ti
1: te ma kur ni yo awa yo e kunan rota na yo men na kin jo meta oni kuna na pe ni pua me una me yai
0: ya kaurin no ni eten mani o te nei ni te yemo roi no non te te nen pa akan de kawai ya kuna kuna ande ki yente ka ha digi na ke ta ke te pai ya ka ro ki na koi
1: ya ka kwa wa KWCAC pa ye ri ki raken ma kur ni wa wa yo an pa inde ta ki o wa yo yes men ro koi ya aine ni ka ka ya te pu pu ki na kon te ka ha ma ai yo
0: ka nan koi de men na e ka to ka ta nen ke ro ro mi yo an pa inde ta ki ke so so mi ti a ko ri ne ta ye pa akan ne pon ma kur ni wa wa ai ka pore ya de so
1: ya nga pa nana ne ke ka ena te senta ina nan ta kai no ame ta yo tiki na hoye tero ron dikira ke kete po tan no ame ta panka na ye ta ame ai ta ro ko rom ken si pa wa ki na ko mbi na no ne pa inde ta ki pa tai si pa wa ye na ko ye ta men pa e pure ya han te swa
0: si na kai ni ge ge bei ni ka to ka te ma ku ni yo ala ai yo
1: e te me to no ki an na no yo te senta ai yo ku kin po ham an ko na ni po ki ko di na no na ne po po ki ai sai
0: te na ro ro ai na no ke te counseling ai po te yo no ma ku ni yo ala
1: Ipo poki intariken nota ni kamen meno mente powi o bracement on ipo poki in kosi kawai ai kai reke reke mete swa.
0: Awa yang rei ni meno ruwa kia na kunani ipo poki ni kareke ipitek na konte mwe roi.
1: Rita ki na koira yon na nampa e kai suwa tenua kia ni meo ono to wana isuwa to wana awa isuwa o to wana wanua ruwaiwa ariake kapuwaki ipukin puoka mwapi mewa tiawa o skuna handeke mwa the phone o ocean lane.
0: Mabini kai ni kisimas tere ina meta abueran leita ki mette KWCAC ki ayasenta aini awatei France yon London ki telefoni yara nampa e to wana wanua ruwaiwa ipukin puoka mwa.

0: Maya, sa orang kan dalam antara pun ya kau saya. Kau nama awak ikut terbon Maya.
1: Iya. Iya, dia kemarin aja kan.
0: Maya, iran ini nomor ibu kamu ni. Kau ikut terbon Maya.
1: Iya, wow.
0: Ah, nah, kalau dia kamu nak kau utara pun hari ke, sebab nangis kira ibu nana Maya. Meto, punya ibu tak ngangang anak kau nana Ritaki. Mukoy ako asan katayan ro na intay nga po ngayon nam tarapon ako ang tanong ay papagi pa ako nakarokoraw ang tayin payangan na ako ilikay din ako mki ang tiyan na tayo ang ngayon ako nabiyang katikiroya dito ko tapang kain niya yung wan ako nantay nga po ngayon ngayon sa mga norang ka naratarapon ako sa iyo ako na Mauri ko tarapon Maya ngayon Mauri hindi ako tarapon Maya
1: hello
0: ngayon Mauri ko tarapon Maya Ah, natay meto ni karautia ka na kon nara tarapon. Na kon nara tarapon na yoke is tipo yay takangang na ko yay. Mkwere ko ngurai rari kinam radio. Kanaro na pa. Kunara itakin na kumay. Tiyar pa yung ne sinura na pa na koroy nara itakin titay yay yoke. Nara tarapon na tay meto na kilike. Tinan titay yay yo. Ngayon sa mga ngurang kandi. Eko sa yo. Kuna meuri, ko tarapon meya.
1: No.
0: Mayroon kaya ko tarabon, Maya?
1: Gagi mo siya pala.
0: Ngayon ka naroon na ba iyem, Daddy, Daddy Kim? Ito yung meto ni Karauti, akakin ako na uray na iyo. Inang katayin ni Kaniyang wa, Daddy, na ko na meto po niya iti, kangangan ako ni Daddy, Daddy. Mayroon na nis na punwakin ako. O, ni kamawa, arikitirain. Yon isuwa ni mewa, kita puro uwa. Awa isuwa ni mewa.

Ante me tono ngoram na pena nanti nga po ngayon yon harani me wake ay po si tebi me wate tera na dikte bini sa nang puroy. Chawa vanua. Kwa wake ta po niya ite taka nga man ako naratara po nte nga po ngayon. Tarane po na kaya taka nga may kay me to yay taka nga nte reita kime sinan ko sina katari kita pe wara tarapon. Ang kwere ko kan reita may kande. Taita para kita uruan bismay ko yon isuwa ni me wake taporo wawa hawa isuwa ni me wawa. Ngayapon rangin maoroy tera ini pokim.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwa ta yohan panani kiri pes ko na ni buo kay.
0: Aki ang ana na ikoy ko ito. Si Rita ginakom na ng si Marketing BPA. Au, ako na buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangain karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko au. Natawa na iron Marketing BPA. Si Konando kon dari am tamay on karoa am tamay na kon na reko tangiria. O si Konando ni karoa am script lanang tererio tiaro. Aren ka na yung ura at puto na nata. O yung punyong tagi na banana na. Tangin ang promotion na rin na kanako kita nun panang ilis. Kung kuna na bendo kon nam tabo. Ni kuriyay ang promotion na kon nata. Aren ko kon kanta ni ngaya bangaya ane tangi roy. O yung mamila roy na kon te puto na nata.
1: Data kina koira nara nampa e ono wa tenu wakia to wana nime wakia ke isuwa tenu wakia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message na koira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: Neuri. Neuri men USB givers canvas.
1: USB ang kuran dili ari tata. Ari enasi ko nan dili ye ta kapaya. Nay min nan ta mete pay maka. Ang dili kena pen depa. Naron na ita.
2: Certificate, diploma, degree, postgraduate, masters, doctorate, or my profession.
1: Yai, kanganga ra na ba USP me na pepa ika akatuki bro. Mai e kona kiri pes tipe tipe ki awi tuan na pe e panin.
2: Awi bukin nam rong rong awi tine tona dang kai mugi anak adin din USP ke chen romen te bukin te kawo wan semesta wo wa changa wa pin na wa awi na tukin te bukin an turai e na wagi te rei rei na non wa pin turai wo wa changa wa pin na wa
1: na hoi mkwe e loko bou ke puna kyan USP ID number may maina ayo te link www.usp.ac.fj/apply ongoyere kwa meni kita na terire inte mene awa am semesta ke wawa terire kina kireire ayo te link ayo www.usp.ac.fj/resume ongami